0: bugulay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Samantha Nalihari sa Dalamay sa Marindang Balad.
1: Sa Bulan sa Jalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM
2: Segulai Sejalai
3: YFM.

daragawa tiro atiro baru halam wa kakiyae wang tipu ajula darangan tak munyi rami genang puncak ngi aji apa limpo ba gawai ka sanga isang sa gupuang tipu aksae darapan ae munyi rami pangkuang abnae.